Työ on kotoa M&J Group of Companies, mutta on tanke vai kaske ke si si au ke la hopito malu hao, but is safe, but ma. Ke ngata ita un na na ko ke langa, vai vai na na pe we men na ko ya ki a funky steel we a hangu ke na na ko de la langa ke ho a poaka bu a mo ho fanga fanga tapu. Ke ngata i we mata plastic we la we mata sia plastic me u me plastic pe ke fe mau ke kumi me ai. Ke ngata we mata katila pe mata fangi me anga we pe te lava anga ki ke toka nga ma uka to ye MNJ Group of Companies so fika te fonika wa no no ni mehiva ta u fika ti di sego valu fitu fa hiva fitu hiva ono ta fika yu kologo fitu fitu tolu tolu valu valu hua ma ta u email ko director at mjrgroup.to pa u mau locate i ho fua pa ma MNJ Group of Companies atu ya ki he tonga kotoa pe mo e ta u poka ma Drive Time Show.

Kawe fangi fast mala himoni ka mahita po ka ma drive time man do it Clement Seo ko e plumbing supplies au ke peseti ono noa me ahoni a hua faa ko ia a ko si ke aha toko naki a hua hiva ko ia a ko si. Oa ngalo tau licks items hange ko tau fangi liquidi ko ke fo liquidi ko e ki he fufulu ipu me hand wash me a kato ko ia au ke peseti tau noa. Uk te lere be moia discount ko ni me ahoni a hua faa ko a ko si ke aha toko naki a hua hiva ko a ko si. Pemo PDH, Pacific Timber and Hardware.

Malumu hela maria o iki pia malumu ele lei e tonga katoa peko fifia pito i he pumpongini ke tata lei ki motolu i he tau plukala ma breakfast show ko i e pamu i tau kautaha fitu tak tonga. Kore pe mua ke ufa malumu ala te pe ngai tala fatap katoa pe o fa a faki i he ngalu ea tuang mua whikamare ko ia o e pumpongini ke ngatonga kau fatah mo ki motolu i he e tau plukala ma ko ia o e pumpongini pia mo i amanakli rei pe utau inasi i ha pumpongi fa afuofa. I he pungpungi ni, pungpungi tūsite ko no uongfulumani mako ia o Akosi, o Iwanoa, Waono. Ko e tāpulukala mako ia pungpungi ni, e te oatpe whamui mitaha pami e tau kautaha. Taimu tāpe foki e o atu mo e tau ngahi fasi, pe foki ki he e tau teita e tufotufa. I he pungpungi ni, kako e uruaki o ngongolelei, kai ngatonga. Ko e ahoni, ka tūsite ni, pia ko e ahotūsite, si ilo pe koe. Koe tūsi te, mwe whalai te. Koe ongo aho yung whaokai koe lulu monu ia koe e tisisi. Pa koe aho ni. Oku paanga. E whaafi. Paanga e whaafi ke ikuna i koe ia i he ho ataa aho ni. Tau kou te pongpongi ni koe wanoa ua ua. Tike lava taa mi o telefon toto o yukoro. Pe koe o telefon laini prepaid ki he wanoa ua ua. Paanga e ua. Ka ini tu o whaha o fika. Ki e tau lulu monu ia paanga e whaafi koe ne ho ataa. Ki mua e ongo fulu pongpongi pongpongi ni. Pia mana tui. Fa papa hoiti malawa tali mai telefoni ko TCC. Kai malawa ke kai kuna. Ai fu panga ko ni fa fi ho ata. I heta lulu monu ia. O sen ni te wa ba mo ko ba mi fitu. Mo mata mau ai. Pung bugini.

0: hau mai po ia pe mo DJ Saki ka fa da mai ta pro kala ma professor ku bon bon ni be mo ta ka ta hafi tu tak tonga u ga le tele tonu ku alo fa ta mi o se ne mi te on no pe me he fitu ta ga le ma fa na be tonko to ka mai ta pro kala ma ku bon bon ni
1: If I know if he va go yo coupe he tu fi momo pe he u ha mo la ta la la ta ta ke mai go iva go ya
2: chak holiri te ta kamata a ho dai min
1: ba fa nga fe hu go ya ma si ko ku hinga tu ke ki te ta ke to to on ha ke na ke ki va va mai ha ki tu lu ta ke na sia ho te hina ha ke internet pe he ai ko e
2: o te ki ai pe ke imagino ki a ko e ai ti si si ko ta ka to a ku hinga ia ki hen
3: ko e anga mai ni fo ki ta fe tu ka ki ko pau ke ia ai to tongi pe ko ne pe he pe ko fa la noa ia tai mi lo lo text pa pa hia pa pe fo ki ki internet ia tai mi foloa ko pau ke to lahi ang ai totong kainga oku ke hea tu TCC ya ko loloa ye tain tala noa pe lahi ang ai text ke faka hoko pe to lahi ang mai tain internet ka ko totongi owa ko faka tu ya tu pe tu ha mo feunga mo kita watonga
1: o ya we ri mai ki ka ulere film mo kumi ha ka ti ko ke fai ha ki net pe ta ko ta fu mo on leva ke hiva
2: ka ke no valo no no au au wa ke faka ki ki o ku ya me makatu o
0: Kong ay ngahi kong oli ko ko fatama ta pro kala ma ko pumpu ini ka ko ki fa fi ko no ko ka nga tonga mana tu i eta o kemi ku mi ko ula pe mo ti si ai ni ko ok ta to tek se ko ko ula ki he to lu no ta ha i ese ni te fa no a pe ku ta ta na ki leva ko ula i eta o kemi ku mi ko ula ko a fa as ko ma hina ni a mo ni te ko ki ka ha u ta wa tu a po e mo ni te ki ka ha u ta pu ne eta o kemi ku mi ko ula Tak wakai ileva etau papa tohi kai ko ai ulahi tahe ko ulang ni tana ki ko etau kemi ma oi pare ulaki ko paanga ni mafe pare wa paanga e wafe pare tolu paanga tahafe motor ko kau etau kemi fenga mari fraosi mi tai mini ki he moni tiro u ke kau ka pau ke tok faka kau ke tok hu tai mini ki etau kemi ton pe ke tok faka ko tu au tu tol tu fa tu ni ma tu ono tu ku ke he ka pau ko hu ma ya ko ke ikuna kai kita tak ofi hataha telefon to to you call step ulaki step wa fauga ki credit step tolu kono tana ki kola ko heta ki kum kola aki no to to text a kola peko cold ki he toru no taha I he se defano o se minite valu mo kon a pe mi he fitu mata ma bon bon ini this is a new call le telefon ko lo fa pa mo ta pul kala ma breakfast show te te telefon to to o ka hiri fasko ni te ta vakai Itau teita, tak ada tonggok ya pun begini.

Pek munu da rai si a ka whatama i ono tatu ko ia e tau prokalama breakfast show ko ia mumpongi ni pia mo e tau kau taha fitu tak tonga. Ko e whama apapoko e tau prokalama ka inga tonga. Fi whamalo ui e piki mo tolu i ono ki inga e koe tangai sevesi. Ko e whili whakapotopoto taha ia koe whakahoko. Ka ko unga e koe e tau ngai sevesi. Pia mo e tau kau taha fitu tak tonga. Mana tu ui. Ko e kau taha ni e tonga. Ko e hape ola koe whakafatongi e kau taha ko ni. Tuko toi tonga ni. Hanga ki e tau ngahi ngā ue wha ekonomika. Pe e whoki ngai langa whakalakalaka tau tau te whito. Ki hono whakalakalaka iko i e whitu taki. Iho taki i whanuani. Ka kata e tau pulkalama ko ia ki he pungpungini. Pe a mo e tau kautaha whitu taki tonga ki hato e whaiki iki e tau pulkalama. Teke lai poma uia i he e tau ngahi pes i he media wha sosiale hingoa ko iukolo tonga. Pe ko whitu taki e whika telefoni ko e no valo noa noa. Ua ua ua. Fa monu ia tepe ahoni ka teke motolu. Pe motala monu, fa tau hange ti mumaho alelei. Maha fifia, mana tui e tau. Nulu monu ia. Pa angai fa hafiko ia hoa ta. Pe mo ti sisi. Fa kakahu o fika ki mua heongo fulu pongpong e pongpong ini. Pe mana tui. Tari mai tau telefoni. Tota fa wako au sose fo se lui. Ka maalopi tau mumia mai. Ka mumia tua fatu.

Huongong lim onye niya ke kau manako pa inga pika polobe itonga iki hoiki mba mga inga tau te de watu koe di ozenia pika poliki oku ihe niya fakau kau kuke mau e mea oku ke fie mau iho wa inga ihe tare nidi koe pika polo resita mofe auki ihe di ozenia pika poliki event mau ho reitingi fakaha iho tau kei pea oato e whangamarie keke wa inga iha timi efe auki e ngahi timi ihe ngahi wahenga e tolu intermediate advanced mwe pro zone aki ha ngai timi e walu o kuna wa inga hi lorotonga o fahita o me o kui hai ai paanga lai taha o tau koe pare whakatoa o ku paanga ia taha mano ka o kui kai ke ngata pe itongani e mao e nihi le rei taha mwe tuki mua taha ihe vai ngani painga marie ke nau kau ke Ozenia Pickleball Champions League o nau fe au hei mwen ihi o ngai timi le rei taha me he tapa ke he kehe o Pasifiki koe e tonga whakapapau o ku ke kau he lau heka ke he malae fe au ki mo whafafunga ihe o timi koe ka hao o Pickleball of Professionale ihe Pasifiki oku kamata ia hedi di Ozenia Pickleball League Tonga.